posi fo bebre nyanya nkom beto dwom wo migration service ma po e chese migration offices bebre nyanya nkom beto dwom ebinum kra to enso ato dwom no a ntimi hyeda mpie sa ai me kai pa kofi saponyum ba ko di kan de ba e me kwa hu jire mu a me ga mani e mu a se ne ma ko ye pa e metujum ya mi na ye metujum e na oso nu mu a firi sa bre no abepe me ne e ne papa yi wo kokora 106.3 Mami na opani kwankyerfo ase tetebanafo dwumadie wona na hyehye ede ama me na me di ho chiame double t asida bi en confirm Mavis Malaika

0: sabia ebro na mi yemu. Se wadi 18, eko pe 59 a, uwa pomudia. Ubeti mi abe kama yuwe wuse. Pao phone, ne dial is *165#. Ewo, MTN suse siya. Se nye my way ya, kase no way.
1: Tepia, se me mafi suba, mi huse ye wono.

25th of August, August 25. Omo be shea na afi, omo de. Boni a omo susu se wa ya to nanim. Na se waje pini a. Na ne ya hobi o maka. Ente sa dia. September 8.